0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
2: Ano ako to jabot. No, yun, namiyak ka ba ako? Kaysa ba ko ako? Kaysa mamit mo ako? Kaysa ko ba ba ako? Pasan nga kay kita? Anang na nga ga? Kaya rumah kay si Berechigo. Anang

Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw pa kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-hoo.